0: Nampahan siya na reklamong grave coercion. Tumanggi na mamabigay ng pahayag ang nanakit na pulis na nahaharap sa mga reklamong grave threats, physical injuries at grave coercion. Napag-alaman din na dati na siyang may kaparehong kaso ng pananakit. Binigyan din ng Quezon City Police District na hindi dapat gamitin ang otoridad ng pulis para manakot, magbanta o manakit na sinuman. Tiniyak ng pulisya na hindi nila kukonsintihin ang mga pulis na lalabag sa kanilang hanay.
1: Humarap sa Sandigan Bayan 3rd Division si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan bilang huling witness ng prosecution sa paglilitis ng kasong malversation ni dating Senador Ramon Bongrevilla Jr. kaugnay ng umano'y ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Pinatotohanan ni Bonoan ang naunang testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagsumita ito sa kanya ng mga lista ng infrastructure projects para kina Senador Jinggoy Estrada at Revilla. Bukod sa dalawang senador, nagsumita rin umano si Bernardo ng listahan ng mga proyekto noong 2025 para kay Senator Robin Hood Padilla at Senator Bongo sa ilalim ng tinatawag na Leadership Fund o mga ad hoc na alokasyon sa budget ng DPWH. Patuloy na hinihinga ng ABS-CBN News ng bahayag ang kampo ng mga nabanggit na senador.
0: Ayon kay Bonoan, nabuo ang Leadership Fund noong 2024 matapos makaranas ng malaking budget cut ang core items ng DPWH noong 2023 dahil umano sa ipinasok ng mga bagong budget ng mga mambabatas na hindi kasama sa proposed ng ahensya.
1: Sa pagdinig, sinabi din ni Bonoan na layunin sana ng pondong ito na maiwasan ang ganitong budget disruptions. Pero giit niya, hindi ito naging epektibo dahil nagpatuloy umano ang mga mambabatas na magdagdag ng mga bagong items sa DPWH budget kahit may Leadership Fund na. 1 bilyong piso ang umano'y alokasyon ni Revilla mula sa pondong ito dahil siya noon ang chairman ng Senate Committee on Public Works ayon kay Bonoan. Hiwalay pa umano ito sa halos 7.4 billion pesos na congressional insertions ni Revilla sa General Appropriations Act ng Fiscal Year 2025. Dagdag ni Bonoan, lahat ng nakaupong senador noong 2024 ay nag-avail umano ng Leadership Fund para sa Fiscal Year 2025 pero iginiit niya na wala namang masama sa pag-avail nito. Nasa 24 billion pesos ang kabuang Leadership Fund kung saan pwedeng umabot sa 1 bilyong piso ang allocation ng mga chairman ng major Senate committees. Depende umano sa diskresyon ng nooy Senate President na si Juan Miguel Zubiri. Pero depensa ni Zubiri,
2: I never handled project lists. All requests were coursed through the Senate Finance Committee. For the record, as Senate President, I never requested, held or handled any list of project requests from senators.
1: Binanggit naman ni Bonoan sina dating Senator Revilla at Senator Amy Marcos nang tanungin siya ng mga maestrado kung sino ang nagpahayag ng pasasalamat sa kanya para sa kanyang umano'y assistance.
3: Magpasalamat saan? Para din naman ako nagpapasalamat sa lahat ng department kung meron silang gagawin sa Ilocos Norte. Kailan o kababayan ko si Secretary. Hindi ko alam kung anong pasasalamat ang tinutukoy dyan.
1: Iginit naman ni Bonoan ang kanyang karapatan laban sa self-incrimination nang tanungin ng abogado ni Revilla kung tumanggap siya ng kickback mula sa mga government projects sa hiwalay na plunder case na kinasasangkutan ni Estrada. Sa September 1, itinakda ang presentation of evidence ng mga abogado ni Revilla at iba pa niyang kapwa akusado.
4: Sa ibang balita naman, aabot sa mahigit 6 milyong mga mag-aaral at 8,000 paaralan sa buong bansa ang naapektuhan ng sunod-sunod na bagyo at habagat base sa datos ng Department of Education. Ayon kay DepEd Secretary Sunny Angara, may mga ipinatutupad naman silang hakbang para masiguro na hindi maantala ang pag-aaral ng mga estudyante. Dagdag ng kalihim, pinag-aaralan na rin nila kung papaano pa mas mapabubuhay buti ang kanilang guidelines pagdating sa pagsuspinde ng klase at pagbabalik eskwela ng mga estudyante. Gayun din ang suggestion ng mga guro sa pagtatayo ng evacuation centers para hindi ang paaralan ang nagiging temporary shelters ng mga lumilikas. Ginawa ni Angara ang pahayag sa kanyang pagbisita sa Santolan Elementary School, Pasig City, kung saan personal niyang kinamusta ang kalagayan kalagayan ng mga estudyante matapos itong magsilbing evacuation center sa halos 800 residente noong August 5 dahil sa patuloy na pag-ulan.
5: The purpose is to not put pressure on the schools actually. Because pag may evacuation centers, hindi schools yung tatakbuhan, di ba? So papatulong kami sa kanila dito sa construction ng evacuation centers.
6: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.
7: Pinoy ang tawag sa Pilipino. Masipag, masilog at matalino. Kahit saan man siya magpunta, kanilang

0: Kayo'y nakikinig sa Tunog Pinoy. Kaya ang mga OPMs, heto pa at ma-enjoy!
1: T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff.